0: yen hwene yen kwaye ni mu sa ye lies. Hello, good morning.
1: Hello,
0: good morning.
1: Good morning, bro.
0: Me pacho wudin ni baby akasefri.
1: Aye fremi mano me kasefri dodua
0: yimano dodua pacho menti o aja ima
1: mumpa wa semi a o ken di serious and na wa she da come ya sem papa o how ni amanie a mi mi amanya mu enye ni na na me fu aka sene a o ka o ba sem ni sene o be yo ni o ba bi di mi a faso enya sem ke to mi ni na mi de ma sema de bi a me san de pija Madi bia ekosu bia de mami nyankopon nyankopon so obudi ma semede ama
0: maintio ya semu ya pone akasa why ya pone akasa ya pone akasa ya pone akasa 0243-911-455. Also beat me afre Eddie Aba 0243-911-455. The downfall of a man. Yanko Yenim.

0: establish this in our land. Hallelujah.
1: All right, me basi siya. Na fe me dene wo yina ati mi ato aso kama kama kama. Me baba kinka messages ni yina. Eye 0262-911-455. Ube ti miya follow me so on TikTok, Papa K the Original. Okwa TikTok sisi ya nsemi se. Ya upload ibe bre, edi ya guwa nama. Kwa na kuti. Unhu plasa ya nasa unso anwa boss na wa follow me kama kama kama. Amri biya ya di new video se guwa nama. Na wansa eti mi akabina, eti mi abwao. Manema eti mi akuyye kama kama kama. Biba isi ya.